hao nyala mosadi ui khatele o khatha mosifa o motona le hale mo sisanya no ntsa le motle gale tle re ha mo rena o yetetse wena o tsa o nkele kala o nyolo sa khotlo o ya ka dipudi me ha o khutsa mo o le sa molodi o sa le thokwana hore mo rena o go wata gale o tsebe masimo nkwana o tla le yodi Mikota outa tedi sam sam. Itu. Maritza sana itazoria di tabing. How fish are gone without handsome well off in the jabba manaka.